Anga tena tawashinda. Nani kama na Jehovah Nisi? Amen. Ebu simameni nyote sasa. Twende kumabudu Mungu. Mungu amefungua.